0: 왜 걔네 놈 밥도 사 먹기는 라소타나 차이 거디 오크두와 어다 타이기 에비노 세료 에비노 나메게나 에브노 세마 이더시리 부노 타이오 시야 기타 포에 더두투와 에야 타이기 무세 이니 에브노 마관어 에브노 세마 밤메스베나 차이 미스터 거디 오크두와 알라스 에스케디 어다 타이기 에비노 세료 위 에브노 세마 이데우나 에브노 나메게나 디 워피 후토 비부 쿰베테호 키스케노 저니 피니페 eta musa okda ta reji yo nukin ubna va devi ya zanda lu ne to ekbe ne ra lemi no heke bidara mia ta bono sema ok cha bono lu jo da lo ta ro ra so na cho yi ambusa le lu jemi no no ta do va ge ne so bono sema sa bo jaro ye bono sema di chi e bono me ekbe han devi si no ra ne lu wo to na mi ra yo ere to ni o e no ri bo ano se ba no ri bo e to na pa ekitso dagbarege igwana ne wana noi ene sota ne kona ne rado boy ge go no riwo da jana re rinde ge even no sero even no na miwa masi oba ge gberje weke idobo ni dobo weke iwana ne wana ne da mi iwumi even ne riwo okisi bi isenya oje na mege na usana jaro o duo ene sui oto wana kona samaburu na ka kenere hai even no na mege na un lugo ni un mucha ni un lugo no se noche ale o sakio tuwa ora tage evi no sero evi no na mege na edo lo tuto wani kuno samana evi no se ni rari eno se cho vi obi ibagade evi no se vano rivo ono se ano rivo fek ekiro bo na la mege na evi no sema eko kubo debai un lugo na choi ni komsat kore lo evi jara mie evi no sema kiche evi no mama tan loa Bilawi alo bobi, evi narelu beni ederivi eborelo se. Na yada wache, aware be wore agme bar, bi baro rebi mere agme be, beno heke. Ratae na kure nek betao, nemi re aja no sen, re akwa hun, evi no na mege nya, iri goe beno heke, beja la mye, evo no sema, oki chenvo, na yen lumi jo dalo, na da mege nya, ma yada chenvo, Dia lu ke ke ke ke yo no se ma ke sa na ma sa ta ma yi sa bana kola se de ja ina na me na ma no se ba sho wa ori so se le ba de no ba fu ke so ba jo yi ba ka ma ho ya ru bo ma dia ji ba le ba bu
1: nde e wo nu ndi ne ga anyi nti no na ku ka anyi ke esa mba ina kola se radio uro mi le isi aku ka anyi ta aku ko nke mbu mkpuru akwụkwọ mgbasa ozi tụọrọ afọ na-abịa abịa ebidola n'ụlọ ọrụ. Ndị omekọrịta na-eme njikọrịta maka ntụọrọ onye isi ala n'ụlọ ndị omebe iwu. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ naira 350 njeri. 350 billion. N'akụkọ nke atọ, SEC kwadoro Stellarity abụọ ọhụrụ iji mee ka broadband rute n'ọtụtụ obodo. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntuliaka onyeisi ala na ndị omebe iwu nke afọ na-abịa abịa amalitele kemgbe ọgọst 19 nke ọnwa a. INEC kwadoro ụbọchị ahụ ebe a na-atụ anya ka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mee mgbasa ozi na ịkpọkọta ndị ntuliaka. Mr. Godi Koduwa, nke a na-akpọ SKD, kpọrọ ndị na-azụ ọkwa ọkụ ka ha mee nkwa ndị ha kwere nwere ike imezu ma deba nkwa ha mgbe ha họpụtara ha. Ọ rịọkwara ha ka ha nọmie ezigbo ọrụ na ihe nlegharị anya nke late Professor Ambrose Ale. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka nke NEPA na

0: na mege na kitaere oni ukina ina bede nozi bi isi nya igbe vonu ukina ina oni do de fio e no na mege na ira rel tai ke rayo eta ina nya iwo wo na ra ta sha ge e no sero okis okisire na relo oi ne mucha ke kire no bo wa tai veke ne no gbablo so ma ke no ra sota na cho e godi okuduwa oda tai ge e wi no sero de mi no na mege na e wono sama e do siri bunu tai o si akita fu do do twa e a tai ki musa ni e wono magwano we wono sama ba me so na cho e Mr. Godi okuduwa alas SKD oda tai ge e wi no sero wi e wono sama e de wona ya wono na mege na di wo fi fu to vi bu ku mbete ho ki no oni fi ni fi eta musa okuda tai reji onu ki ubuna va de wi ya zana dalu neto egbe nira lewi no heke bijara mia ya wono sama ok cha wono lu jow dalo oda haro ri asu na cho e ambrosa le lu jemi no no to edu va ge ne so wono sama sabo jaro ya wono sama di chi ya wono me egbe han de wi si no ra ne lu wo to na mira yo ere to ni o e no ri wo ono se va no ri wo edo ne pa e ki to da bare ge igwana ne wana no yi ene so ta ore kuna ne ra do bo ge go no ri wo da ja na re ri ni ye even no sero even no na mi o ma si o ba o ge gberje we ke i do bo ni do bo we ke i wana ne wana ni da mi mu mi even ni ri wo o ki si bi i se nya o je na mi ge nya o sa na ja ro o duo ye ne su i o to wa ne kuna sa ma wu ru na o ka ke ni re hai even no na mi ge nya on logo ni on mucha ni logo no sino che alle o sa ki o duwa ora ta ge even no sero ebi no na mege na iru lo tuto wani kuno sama na iwa no sen ni reri ya no se cho bi obi ibagade ni ono zeva no rivo ono zeva no rivo fek ikiro bo na re mege na uno sama iku kubo debai ulo wo na choi ni komsat kore lo bejara mia uno sama kiche uno mama tan lo a bulawi alo bo bi ebi na re lu beni ederi bi ebure lo se na ya da wochi awore bi woragbe bar bi baro re bi gbere agme be beno heke rata na kro ne gbeta o ne mi re aja no se re akwa hu e mi no na mi ge nya iri go e beno heke bi dara mi e wono se ma o ki chen wu na ye ndo mi jo ta lu na da mi ge nya ma ya ta chen wu ne lu ri ke yo e wono se ma o ke sa na o ma sa ta ma wi e sa ba na kola se jo ja ina na me no mo no se ba sho wa o ri so se le wa de no lu afuke zo ba jo iwa ka ma o ya ri wo Madia Jivane Babu.
1: Nde wonu ndi nege anyi nti. No na akuka anyi nke Esan by Binoculars Radio Uromi. Le isi akuka anyi ta. Akuka nke mbu. Mkpuru akwukwo mgbasa ozi tuoro afọ na abia bebidola n'ụlọ ọrụ. Ndi omekorita na eme njikorita maka ntuoro onye isi ala n'ụlọ ndi omebi iwu. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ naira 350 njeri $350 billion. N'akụkọ nke atọ, FEC kwadoro Stellarity abụọ ọhụrụ iji mee ka broadband rute n'ọtụtụ obodo. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntuliaka onyeisi ala na ndị omebe iwu nke afọ na-abịa abịa amalitele kemgbe Ọgọst 19. Nke ọnwa a na-ekwadoro ụbọchị ahụ ebe a na-atụ anya ka ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị mee mgbasa ozi na ịkpọkọta ndị ntuliaka. Mr. Godi Okoduwa nke a na-akpọ SKD kpọrọ ndị na-azụ ọkwa ọkụ ka ha mee nkwa ndị ha kwere nwere ike imezu ma deba nkwa ha.

0: Bejada mi e wono se ma kite wono ma ma tan lo a bu lo yi a lo bo bi e mi na re lu be ni e le ri bi e bo re lo se na ye da wo che a wo re bi wo ra gbe ba bi ba ro re bi gbe re a gbe be be no he ke ra ta na kro ne gbe ta o ne mi re a ja no se re a kwa hu e mi no na mi ge nya e ri go e be no he ke bejada mi e wono se ma o kite wo na ye ni lo mi jo ta lo na da mi ge nya ma e da che wo ni luri ke yo wo no sama wo ke sa na wo ma sa ta ma wi esa bana kola se de oja ina na me na wo no se wa sho wa hori so se le wa de no wa fu ke so bo jo wi wa ka ma ho wi aru bo ma de ji wa le ba bu
1: nde e wo nu ndi ne ga anyi nti no na ku ka anyi ke esa mba ina kola se radio uro mi le isi aku ka anyi ta aku ko nke mbu mkpuru akwụkwọ mgbasa ozi tụọrọ afọ na-abịa abịa ebidola n'ụlọ ọrụ. Ndị omekọrịta na-eme njikọrịta maka ntụọrọ onye isi ala n'ụlọ ndị omebe iwu. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik na nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ naira 350 njeri. 350 billion. N'akụkọ nke atọ, SEC kwadoro Stellarity abụọ ọhụrụ iji mee ka broadband rute n'ọtụtụ obodo. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntuliaka onyeisi ala na ndị omebe iwu nke afọ na-abịa abịa amalitele kemgbe Ọgọst 19 nke ọnwa a. INEC kwadoro ụbọchị ahụ ebe a na-atụ anya ka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mee mgbasa ozi na ịkpọkọta ndị ntuliaka. Mr. Godi Koduwa nke a na-akpọ SKD kpọrọ ndị na-azụ ọkwa ọkụ ka ha mee nkwa ndị ha kwere nwere ike imezu ma deba nkwa ha mgbe ha họpụtara ha. Ọ rịọkwara ha ka ha nọmie ezigbo ọrụ na ihe nlegharị anya nke late Professor Ambrose Ale. N'akụkọ nke abụọ, ndị lara ezumike nka nke NEPA na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik nke Naịjirịa na Benin emeela ngagharị iwe maka ụgwọ ezumike nka nke gratuity. Ha kwuru na a kwụsịrị ịkwụ ha kemgbe afọ 25. Ha rịọrọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhazi na ịkwụ ụgwọ ezumike nka ka ọ kwụọ ụgwọ ha nke ha kwuru na ọ karịrị naira 350 njeri 350 billion. N'ikpeazụ, Federal Executive Council FEC akwadola Stellarity abụọ ọhụrụ iji gbasa ọrụ broadband na nkwukọrịta na Naịjirịa. A na-atụ anya na Stellart ndị a ga-enyere obodo ndị na-enweghị ezigbo njikọ inweta ọrụ nkwukọrịta ma kwalite mgbasa ozi azụmahịa na ọrụ gọọmentị. Tupu mpịachie akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachienu n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Mkpụrụ akwụkwọ mgbasa ozi ntụọrọ afọ na-abịa abịa ebidola n'ụlọ ọrụ. Ndị omekọrịta na-eme njikọrịta maka ntụọrọ onye isi ala n'ụlọ ndị omebe iwu. Ndị lara ezumike nka NEPA na ụlọ ọrụ na-ahụ maka eletrik nke Naịjirịa na-edo rịọrọ ka a kwụọ ụgwọ